Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmumpa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: real joy, real music. We are the positive alternative to your usual radio, OPM Radio, Sunday Worship.
1: Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat.